mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday. Today is 16/06/2026 ojo kerin odini ogun osu elekefa odun 2026 ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun ti ni anfani lati gbo mi e dide nle ile to ti mo. Wake up is another morning devotion. Mo kiyin to logun to logun. Mo kiyin te leso te leso. Mo kiyin loruko Jesu eni to jiyin si mole alaye. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Ha! Gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe. E ja lo dupe lowo e. Injo je mo pe bo se nwa lojojumo to nse yi. Bibeli ni orere ko ni fa seyin lodo awon eni to rin dede. When you walk consistently, you can never lack good things. O le lack orere. And moji osu omoji ore o. E gbadura laisemi ati laisare. E ma bo ni bi pepe laaro kutukutu. Atun ti da ojo mi la tun wo wo yi. Igba mi la tun ko si. Wa dupe lowo baba agbalagba eni to ka emi ati eye Olorun emi awon woli nibo le wa mami nibo le wa te tin gbo mi e ja jo gborin soke e wa kunle mami e do bale dadi ka jo ma so ko se Olorun o iwo la gbega mo bo Londo wo po mo ra anugba engineer e pe Pastor Mrs. Temitayo

0: na gbogbo eyin omo Olorun e so pe ogo ogo ogo ogo fun Messiah Olorun wa gbe oga o wa won mo e bi won se dobale ti won ba buruburu ni waju re aki opo ose iwo ni ologun ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase iwo ni ijile ife eni to nfo won agbara ada ogo pada fun ole kan na Olorun gba ope wa Jesu Oluwa wa gbogbo eyin omo Olorun so le so tele mi pe Jesu o ma se mo dupe mo siwe ranti mi eyin wo le gbagbo pe yo siwe ranti yin e wa dide mommy e dide daddy oni ni 16 e ja jo ki hallelujah nla mefa a si si ogo mefa 1606 2026. Somebody stand up and shout 6 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mefa oya. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin ayan fe, e je ki n fi gbogbo enu so bayi wi pe emi Oluwa ni ki n so fa awon meji la kan. Don't write yourself off. Eni kan ni ki le wi yen, mo ro re pin. In to buruju to le sele si eda laye. Oni ke do re pin so gbogbo eyin te n wase gbogbo eyin te n bi Olorun fun omo gbogbo eyin te n gba Olorun gbo fun alaja gbogbo iwo to fe travel gbogbo eyin ti n deny visa gbogbo eyin to je pe won so fun o pe pada wa gbogbo eyin to je pe won gbo Olorun gbo fun oko gbogbo eyin te n gbo Olorun gbo fun ayagidi enikan ni sara n te fe ko wa lana ni are ni please don't write yourself off mo ro re pin ninu we Jeremiah 29 verse 11 o ni emi Olorun mo ero ti mo ni si o that is God that you are serving o mo ero to ni fun o o le mo wo pe o npe odu eniyan ni ti mo pe ile anu Olorun ki su ile anu ki su lodo Olorun gbogbo enu ma ya le pe won ni ki njise fun yin bi mo se prepare message pe kini ti mo fe mu jade ninu awon kan 16 emi Oluwa ni fi yen le so fun awon eyan pe ki won mo rora won pin o gbogbo eyin tenant ti ten gbo mi nu leyi mo rora pin o Olorun ni mo mo ero ti mo ni si o ero alaafia lati fun o ni igbeyin to da and every good vision always speak at the end gbogbo iran gbogbo eto ti Olorun ba ni fun aye eyan eyin ni mo ti dahun o so mo pare keyin o to de mo pare ko to di pogo de mo gbe nkan je ko to di pe testimony e jade mo ti dole mo lo join ajigun jale mo join cultist ona o si tun la mo join asewo o pada bimo o pada loko mo join mo lo gbe nkan je mo lo jeje kuje mo lo toro omo lowo edi ti o le fun olomo ko mo ba bi omo lokun e wo mi nkan kokko ti an ni so na lawe ni yen God has a plan for you Olorun ni eto fun aye re. He has a purpose for you. Only ki n so fe yin te n gbo mi pe o ni eto kan fun o. Olorun ni ki n kuku so fun yin lai se pe mo wule duro de pe woli kan bo ajise fun o wa ga. Iwo gan kuku mo po mo lala re eyan nla lo da. Enikan ni mi omo law school ati ki to wa ni. Enikan ni mi omo rise ati ki to wa ni. Oju te woli te ndo yi oju te mi ti ri to. Oloje mo pe ko si eni to lo ngbagbe ko si eni to lo won leto fun ko si eni to lo won seto fun nkan akoko to ni so laaro ile yen o sa ni so fun won pe mo ro re pin don't write yourself off oga won le yin po nbi ise that ki wa ni it is your yi oju oriwo eri won fi nderu be to loro ni your God is a God of miracle Olorun to nsin Olorun iyanu ni e so tele mi any my God you are God of miracle. Olorun iyanu ni o. Be aye mi wo lojiji. Be ise mi wo lojiji. Olorun iyanu dide. And je n to fi kun. Gbogbo eyin to je ko re ni to. Gbogbo eyin to je ko re ni bi o. Boyo mo odo lo nse bo se ngbo mi. Woli ti ndo yi. O ni yojo ti mo fi so mo odo alamola. Eh ni gate nbe yen. Oba jidara, oba ti mo pa kadara ada. O ni yo odun ti mo fi gun okada ki so odun kan ki se meji. O ni yodun ti mo fi nta meme ati su Olorun yo pada se bemi na mo si tun pada adun yi o lu fe o ni ki n so fun olaro pe o tun ku ke pin and nigba to ba dabi eni po na le igba yen ni baba mi fe fun ti bata ba ti n dun pon la pon la but ati won play for ti mu ya jade but ayin o ya kan yin ninu we Job chapter 8 ni verse 7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased only bo ti wule ki bere re o kere to opin re yo ga gidigan gbogbo awon nkan ti mo so mo kiesi oh injo le bi ese meta si waju kan rin lo waju ko tun rin pada seyin oba jidara olorun ti mo tun kadara se olorun atunto ipa ninu ipa ati igbega ninu igbega gbogbo eni ti mo fowo kan yi gbogbo eni ti wasu mi kan lara yi mi mo ko to wa laaro yi boya nsunkun lowo ni jo gege bo se ran mi si bere atunse bere igbega bere iyipada nla ninu aye momo yi in the name of Jesus Christ e won ti brother pada so mo ni number 1 don't write yourself off eni to ba ti pare nlo tan fun baba ku isi otan won ni bi ya oba ku ya momo tin saisan ki saisan ni opa so tete daraya eh ko le ba jeran to teerin olohun o ba ngbo e won ti brother ra so inu mi se ra dun bo lohun se ba wa se jade fun
1: e ka ro baba mi o dekunle pafa mo ni testimony o ri mi re o mo ti pare school lati 2017 o sise
0: nice se gbo nkan o loje nso fun o ibi ti wo ba ro pe ti e le de telomi le ju be lo mo ti wo re pin 2017 yen ta ba ka si 2026 odun mesan ni e ta ba ka to odun yen mo ni tin lo po odun mewa keyan mo wa se kaaki odidi gende olohun keyan pari school o se se ko je pe o ti mari bodun mewa ta bodun meedogun that is not your end o se se boya bo se ngbo mi o le me bimo o le me loko o le me get admission re fokan bale wo le tin du yin odun mejo mo fi wa admission se nso nkan fun delay is not denied eni kan ki le bo yen pe o tete ri se tabi won fi dun o ko tumo si po ni pada ri se e wo ti baba yin so nisin oloje mu number 1 loni ojo tuesday pe don't write yourself off mo ti ro re pin opin eso ke iyeyi ko lo pin e ah eje baba yo mo so olu engineer
1: ko si kokan ro gege ka bọlọn ba mi se mo join pe yin ni ile ya to lo ni jun mo lo le odun temi losun state ni ore mi kan ba gbe mi ya so mo sa fe mi to pe kin sa dele odun yen na mo sa lo mo kan yipo be le kan lati gba yen ore mi egbe mi wa ibon mi an gbe mi wa bi e meta leyin gba yen lati gba mo tin wa
0: nice ati gba yen lawon na ti join church ti yen ti nwa ba yen olufe o ti wa le kan oloni wa o ti gbo waasu lekan oloni gbo mo ki sise bayen to ba ti re ni boost e to ti invite e to ni mo gbo program laaro mo wa si wema ijo je mo o ti ti o soju ona ni ke gugu se to ni o mo gbowo kan wa be ani o wa gbadua ni ani o wa mo gboro olohun to le tun kadare se iru ola ni isin isin tu sile hanhan la ni ojo sunday ni mo ni kawon eyan mo wa mantu iyen ni pe handkerchief white e te kan le a da kan bori emi oluwa ni iko mi je ki won mo ji ogede mo fe ran itura si won because a bere osu keje bosu ibatan nisin ati lo mefa tan niyan ninu mejila so o wa so fun mi o ni prepare won le so ise woli hanhan la fi pari osu isin meji na la se ni ola ikan ni ago mejo abo elekeje o bere ni ago merin osan eni kan ni se ni wema na lati iwo rodu yen ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen mu tete invite ele ko to do la bayi eyan omo olorun eni kan ni woli saye okunrin wa dani e je ajogbo ki no wa pada sele si engineer e je baba e ba yin oke
1: so mo join pe yin ko ju bi 6 months lo olorun ba mi se o gba letter for my letter federal polytechnic cover as a lecturer eyin pe mi o je pe mo se transport ka engineer mo kan mo kan mo tun se lede mo
0: nice se ti gbo nkan iyen ni o lead mi lo si point number 2 bo ki n to mu point number 2 e we n to jade university leyin gba to jade university won ori se kankan won bere si rin kaakiri ngba ti won gbo wasu mi ti mo ni e mu kan mo kan Aisa ni gbogbo period to fi n duo nle ti o soko lo ko second ma fi jo time ni gbogbo time to gain admission igba ti mi o ti gain admission fun odun mejo mo ti lo bible school merin inu e si maru igba ti mi o ti gain admission mo ti bere si sin elede woli ti ndoyin mo ti bere si da oko mo mo ti ni orisirisi businesses ni time ti mo fi n duo waiting time is not a wasting time so monkey of you ki gbogbo nkan ko laduwa mo lo le bebe sori oke kan ko mo ranju be ko mo gbaduwa no fin kan kan mo e wo bi baba ise nse in wa church e meji ti to lose service ta ba se Wednesday iyoku to di Sunday iwe ta se lola nisin on yato mo mo so nkan kan mo si ti ku oni service Wednesday mo ku oni nu ipade aduwa titi taduwa yo fi fun oni placement enikan ni ko ye mi taduwa yo fi bo wase taduwa ba bo wase to ni simo kan mo pe Sunday ni mo ri o tabi ni role awon kan lo bi se ni sin won wa join service ti role because to ba saduwa lo fun oni yanu aduwa lo fi maintain re o to ba sogun lo fun oni yanu ogun na lo mo se lo ogun sire leyin odun marun yo lana ni aduwa le pe ko to gbe eda soke to ba gbe o soke tan yo permanent eni gbogbo eyan o ye ti e sare dide eke baba ojo ri mi nlo gbe mi dide le yanu mi wa tun sare siwaju e sare siwaju baba ojo ri mi nlo pe yanu mi jade kankan loruko jesu ojo wednesday o le die nijo ninu service to gbe a mo sorisirisi nkan ni igbaradi ile fun sunday to je sunday to te mantu eyo kan enikan ni se fun mi mantu ni ro iwo lo lo white ti mo ti fun yin na ni mo ti fun yin won ka lupo lo mu mantu white meji nbe lo yin ani mantu ani mantu enikan ni kini je mantu an ka ti fun white tabi ko lo ra le nisin a te kan le a da kan bori o mo je ogede tin ba tin sure fun o pe baba osu mefa lodun iku jara o de mi iyen di sunday but olayi it's a to sile han ati iwosan healing and deliverance service ni o ni bi to je wi pe ma ti gbo wole awon eyan ma ti gbadua awon ti en wa Jesus ti lana mo ba sese so gbogbo bi te ba ti ngbo mi lai ni de na penu e mura o kilo wa sele si baba yi o gbase engineer e je o pari e ki mu nkan mi
1: olon ti ba mi se mo yan ba soro yi mo ti gba letter lati January e je ba mi beri mi o eri mi po o mo se legbon to je senator to fe 99 revenue nono fe fun mi je nto ya yola mi le kan lati 2019 mi eri gba o mo jo ipe yin kokosu mefa mo gba se lecturer federal polytechnic of ipe yin pe mi o e ba mi ki mama o ipe yin pe mi o awon eyan ti mo ti ko wa mo je muslim to mo ti jo ipe yin o awon eyan mo ti ko wa ye kere o ipe yin pe mi baba mi e je ba mi gbe o
0: nice mo ti n ba yin gbe o won ni bi mo se je muslim to awon ti mo ti ko wa oni lohun ebi wo lo nje asesin emi si ti so esin bayi lesin mo fi yan si iwo lo ogbon en ti oba si ti gbon lawe ngbo won ni boda to je senator so wa mu se jade bo mo mo senator kan mo mo president kan mo mo alase laye ati lorun kan oba ti mo taye eni ro bi agogo oba ti ki je ke bi o payan on lo mo mo tese boro emi lo ninu gbogbo nto so ito lohun wa si waju mi o ni lo ko mo lo waju woli dolomo ni olohun lo mo mo ye wa woli kaaki ye won mo gbe omo ra lo ko beyan se nfe nu eni gbadua oni ni won igba ti ajogun ba wa lewe ko yato si ranse bo ti eje ko oluwa won oluwa ni ye je ki won mo igbe omo ra e ma bo waju woli woli ni oso gbun ti kini kan olohun o fe yen in ti o je ki jesu o gbe oro woli gegege ninu new testament o fe ka wa go di woli ara wa you are the prophet of yourself ka ko pe bayi ni o se se bayi ni o se se nijo loto ja lomo lenu omu nijo loto mo sare tele eniyan kaaki eyin o si le se nkan kan fun o jesu lo ni se yanu so gbogbo eyin te ngbo mi mo ro re pin o do write yourself off that's number 1 mi o many ti mo ba soro laaro oluwa ti so fun mi o ni awon 108 kan o gbo mo wa yewu kini be nu sam 108 verse 12 o ni fun wa ni iranlowo ninu iponju nitori asan ni iranlowo eniyan eni kan wo ni se eni wa sori facebook e mu isana ati anointing o ipade mi nkan meji la fi yen se loni ìsànà yín àti anointing oil lórí Facebook ní ago mẹ́fà àbọ̀. Ọdẹ́kúnlé Epaphras. Wọ́n mọ tá a dánwò ní àná. Ogun lọ́gbọ̀n èèyàn ló sì wà ń bẹ̀. Ẹnìkan ni mo ti ẹ̀fẹ́ rojú yín. Pàdé mi lórí Facebook ní 6:30. 6:30 to 7:30 ó ti tó. Láàárọ̀ kùtùkùtù. Ní ìsìn tó bá ti di 6:30. Ẹ jẹ́ mẹ́nu kó bẹ́ẹ̀. Kí ni nǹkan kejì? Number 2, start something small. Start something small. Bẹ̀rẹ̀ nǹkan. Níwọ̀nba, nínú ìwé Sakaraya chapter 4 verse 10, ó ní ta ni ó wà gan ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ kéńkélé. Who will despise the days of small beginning? Ẹ̀mbà despise tó ọba gan ìbẹ̀rẹ̀ tó ló lè bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan ò ní rí ọjọ́ ńlá. Wo church ti ń dún yìí, 40 naira péré mi bẹ̀rẹ̀. Falu humble beginning. Ẹnìkan ní kí ni bẹ̀rẹ̀ níbi kékelé bẹ̀rẹ̀ níbi ibi tí ò ti tó nǹkan.

0: ti se nkan lo titi on logun eyo kan ta won ni ki wa sa won nikan won ni ru ogun yen aimoye awon ti an ni nawo re soke bayi ma rojo nti e agbara ti mo fi nkan sola ofa kan ni o en ti nbe legbe ni oran si loruko jesu ko fo jade la re sit down eje ma gbo
1: so oni awon short clip te ma po si ori Facebook so awon short clip te ma po sori Facebook yen ti mo ba ti feel down mo ma gloss Facebook so mo ma wo post yen e soro nipa inconsistency and de so pe oni program baba Oyedepo pe won inability to kini kan is a cause
0: instability ni anybody te ba ri ti o stable. Instability is a cause on the journey of destiny. Ara won kan ta ma so ni e te ba ti re n ti o stable o ti gbepe loju ona yan mo o se leyi loni o se ton lola o ni wu beni you are unstable as water you will not excel. Anybody te ba ti ri laye ti o ba stable lori n ti n se oni ton le ga. Yes.
1: So mo se wan wo program yen lo so mo de tin procrastinate pe mo fe upgrade kan lara won se ti mo nse tori bi 8 ni skill ti mo nse so
0: e kan bi 8
1: Ben,
0: Ebanka.
1: Nails, lash, pedicure, manicure, semi-permanent brows, semi-permanent lashes, waxing, piercing, so and training.
0: Me.
1: Yes, sir.
0: Sure.
1: So, ikonwe, so mo fe je pe ti enikan ba wa si Ibadan, ton ba ni pa won fe se nkan ni Ibadan to je won nkan ti mo se pe mo fe ko je pe mi no ma recommend pe odo mi no ma wa. So, bi mo se wa gbon program yen lo, mi de fi omo mi si leri, o wa la reason ti pe mi kin mi le travel. So eko den mo ti fe lo se program yen mo se lo drop omo mi so do mo mi niyan so mo se drive ara mi lo si Eko ni e first night mo de ma drive lo se Eko ni
0: e wa moto lo fura yin
1: so mo se lo se Eko ni mo lo 3 days nibe so mo learn a lot don so owo ti mo sha invest ninu training atawon ko ti mo ra is close to $1 million iba ti mo sun de na that procrastination and inconsistency no ko si o si ndi pelu mi na mi ti get so mo tun wa lo wa un clip yen again e tun soro ni pa so bi mo ko se mu fun mi ni oju de ma nti mi so bi mo ko se mu fun mi ni e mo ko se video ni e pe eyin ara badan pe eyin te ba fe se semi permanent brow yin pe e ma bo ibe ma ba yin se at 50% discount pe mi
0: eyin na bo sori live e bo e se video o se ni o ma jana ku ki ya la.
1: So bi mo se video yen tun lo almost a month lori phone mi tun post e so iba to tun di April bi e tun wa pada soro nipa inconsistency yen bi bai bi mo se mu video yen ni mo kan se post e ni April 6 ni yen bi mo se sun by the time April 6 mo ni ki mura fun April 7 bi mo se npo je mo sa mu fun lo mo ri pe video yen o ti go viral.
0: Guys,
1: over eyan tun won eyan 50 pere de ni mo need money constant 30,000 pe mo fe fi build portfolio mi pe mo ti good pelu brow so my dad ma fi je over 200 people won ti message mi but awon kan o serious no won tete sanwo but ba to fi ma di osan jo yen eyan 20 ti sanwo so ba ti mo wa to wa dilale o wa yam lenu pe a pe ki se brow o lojo en to man trust eyan pelu brow pe ki se nkan ti eyan bodo yaya kuya si mo wa lo si be ko ma so follow
0: pe awon kan ma ya mi soju ti o da bi aje Jezebeli.
1: So bi mo se wa lo si pe mass follow ko to ba le fun mi ni kini pe 50 pe is a lot to me pe inu mi ma dun ma so tight mi ma de jade fun testimony abi kin so sori line so ka de ko to pe ose kan mo ri over close to 70
0: eyan
1: ben awon eyan wa lati Eko won wa se brow lodo mi awon eyan wa lati Osun state so kini e sha and own talk actually te pa awon eyan wa nipa igbo se eyin ni sister kekere to nse brow ni akobo so nkan ti mo sha ri is close to 100 mo bere eyan 50 olorun fun mi ni close to 100 so mo ti san tight ni ori e so tight to sheku won lele so the second testimony mi mo so mo man train awon eyan de ma n po lodo mi and the most of awon ti mo man train awon e pupo nu awon to ju mi lo mo man train jo ma so lohun pe mi na fe ma gba millions fun owo training so mo dupe lowo lohun pe last month ye ara lara awon ti mo gba fun training ikan nu won so 1 million naira at awon ni march na awon to so 600 awon to so 500 fun training nikan won wa nu mo dupe pe lohun ko agba dra mi ni last year yen na ni won gba moto mo ti so nipa moto yen ni last year na won gba moto lowo mi tori 1000 naira but ye yi mo dupe lowo lohun pe moto ti o tun ju moto ti won gba lowo mi lo
0: won ni
1: mo
0: ra fun ra mi
1: aso
0: ile ise won ni yen moto yin da ba n gbe moto e si won si train awon eyan she bought a car won ra moto won fun ra won.